0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, n'umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Cuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije amahoro y'Imana abane nawe. Akani ka kanya ko kwicara ku birenge bya Kristo kugira ngo wironkere ijambo ry'ubugingo. Ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahumetswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Kihiganiro ucyumviriza biciye ku nsamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri, ukagishikirizwa na Julien Manirambona. Urahawe ikaze. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ko ari wewe waremye byose kubw'ubushobozi bwawe, kandi kubw'ijambo ryawe byose urategeka birakomera. None rero natwe mu byaremwe byawe turimwo, ni nayo mpamvu dufashe kano kanya ko kugushimira no kugushyira hejuru, tuvuga ku izina ryawe ryera kandi atawundi ahwanye nawe ku isi no mu ijuru, ntuhabwe icyubahiro. Data, turagushimiye ko watanze ijambo ry'ubugingo kandi rikiza imitima yacu. Tugirire neza, ugirire neza uyu mwene data agiye gukurikirana rino jambo, maze rigire icyo rihinduye mu bugingo bwiwe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya 23. Ibyagezwe byo guca imanza n'ibindi bindi. Ntimuze mwamamaze inkuru z'ibinyoma, nihaze hagire uwifatanya n'ikigaba kuba icyabona cy'ibinyoma. Nimuze muherere ku ruhande rwa benshi bari mu nama y'ibibi, kandi ushinga intahe mu manza ntazaje iyo benshi bari, bigatuma bagoreka urubanza. Kandi nimuze mutsindanishirize umuntu bitewe n'uko ari umworo. Nihagira uhura n'inka y'umwansi wiwe izimiye cyangwa indogoba yiwe, ntazabure kuyizimurura. Kandi hagize ubona indogoba y'umwanka ifyaritswe n'umutwaro, ntafe kumurengana, akwiye kumufasha kuyiremurura. Nihaze hagire ugore ku rubanza rw'umworo wo mubi wanyu.

0: opportunity.
1: Sasa lile ni jamali baba Samuela.
0: Yaani kwa rugabore baba Samuela.
1: Ukapata akili.
0: Araraunga kenge.
1: Sasa mama Samuela.
0: Amungu ati mama Samuela.
1: Kuna fisi wanapita hapa.
0: Yaani fisi zikomba zichehano.
1: Wanaenda kunialua.
0: Bako zikomba zinakure.
1: Sasa kama huto nifungulia.
0: Nutanyugururira.
1: Mimi nataka nijiue sasa.
0: Chichewe ngoma ni yiche.
1: Kweli najiua.
0: Ni yaure.
1: Pale sehemu ya nyumbani. Maana kule Tanzania. Tunatumia maji ya kuchimba kwenye visima.
0: Haja nyene rero muhira iTanzania barakoresha amazi baba bimvye mu kinogo.
1: Yi Burundi imebarikiwa.
0: Burundi yarahezagiwe.
1: Sijawahi kuona kisima Burundi.
0: Sindabona ikigomero mu Burundi. Eh?
1: Nende ni Tanzania.
0: Ni mugeri Tanzania.
1: Tanzania maji ni shida.
0: Tanzania maji ni ngorane.
1: Kulikuwa na kisima kirefu kama mita 30.
0: Hariho iki ndoko kirekire nyimetro 30.
1: Na kimejaa maji.
0: Kandi cha chuzu ya maji.
1: Mama Samuela.
0: Ati mama Samuela.
1: Hata fisi wanataka kunilalua.
0: Kubera ko ivyisi
1: tukoba tibanda kutofungua.
0: Nambu tugurura.
1: Nahitaji nijitumbukize kwenye hiki kisima.
0: Singoma ndite muri iki kikomero.
1: Nife munitike.
0: Hanyuma mpe mu mpande.
1: Ana hata kufa nimeshakufa.
0: Kubera rugupfa napfuye.
1: Sasa mama Samuela.
0: Uwo mama Samuela rero.
1: Utahesabu mara ngapi?
0: Uzoharura kangahe?
1: Moja.
0: Ati rimwe. Kabiri.
1: Tatu.
0: Gatatu.
1: Ukisikia tobwe tobwe tobwe tobwe tobwe.
0: Ati numa tichi.
1: Katangaze musiba.
0: Uche uvuga ati yapfuye.
1: Kuna watu kwenye ndoa.
0: Hari abantu mu ngo.
1: Munakaa munakomawana.
0: Mwicara muriko mujagumana muterana majambo.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Jewe wanje umugore wanje atutse hejuru kubanza. Chencha sa musi gitanda. Utubonye turi ku ishengero turi ku. Ucuvuga ngo beka bashuru urugo rubereye gutya. Rubereye. Ibyanjye wewe urabitsi wewe nuko gusa yagiye kwibati yencanja he none igitambo nikiriho
0: kiriho
1: ijambo ry'Imana ndarivuga
0: ndarivuga
1: none Yesu
0: asimwe
1: gabo ubonye umugabo ari kwijuru yuriye ku rusenge wewe ucuje munsi yuruta na wana wake hapa
0: haraba gore hano
1: hata wakifungua midomo ili waongee
0: iyo mungu imimwango wapuge
1: unasema ah bora bunduki ingefunguliwa hapa tu
0: uwapuga ati iyo inkoi pumipuka
1: ukiona baba wa familia amekuwa mkali
0: wonye umugabo ari mubi
1: ukae kimya
0: wende ukorera
1: mambo ya songe
0: ibintu bikabandanya bitera imbere
1: kama na niela wafanya hivi
0: namba 1 hawe giruku
1: sikiliza sasa nikwambie
0: umbiriza rero nkubwire
1: sikiliza sasa nikwambie
0: umbiriza nkubwire
1: baba Samuela akamwambia
0: tajidumbukiza Papa Samuel amubwira ati ndi tamumata.
1: Mama Samuel aliposikia haya akasema mwihiri na litanganya tu hata lile vitu.
0: Wa mugore ramaze kumpi byo mama Samuel ati wari karambera no yabore warahirira.
1: Yeye anakoromata.
0: Wenu guhirira gusa.
1: Baadaye Papa Samuel.
0: Munyuma rero Papa Samuel.
1: Akaenda pale jirani na nyumbani.
0: Aragende haruhande n'inzu yiwe.
1: Ulikuwa nalijiwe likupa hivi.
0: Hari kibuye kininuko.
1: Akalichukua.
0: Aragitora.
1: Akaja.
0: Araza.
1: Asema mama Samuel.
0: Abati mama Samuel.
1: Hesabu sasa mara tatu.
0: Harura gatatu gusa.
1: Moja.
0: Ijya mbere. Ijya kabiri.
1: Tatu.
0: Ijya gatatu.
1: Akacha lile jiwe kwenye.
0: Chakibu ya kidumbukiza mu mazi.
1: Mama Samuel akamuka.
0: Wa mukenyezi mama Samuel arabyuka.
1: Hata kuvaa hakuvaa.
0: Nukwambara ni yambaye.
1: Akavaa kanga tu.
0: Yambara gakanga gusa.
1: Anasoka anasema jamani Papa Samuel.
0: Arada tibagenye Papa Samuel.
1: Kumbe kwa rumejiua.
0: kawundurisha
1: jamani mampa baba Samuel umefanyaje sasa
0: ati baba Samuel ni hiko kote ati choke nukote wewe
1: wakata natoka inje
0: ugie ya soka hanze
1: baba Samuel na wakaingia
0: baba Samuel na wachari injira
1: amafunga murango
0: acharu ukara
1: jamani Bwana Yesu asifiwe
0: shimwe
1: nini maana yake
0: ndio nicho bisiguri
1: mume na mke wanakoma wana
0: umugabo n'umugore nuko kwega na gusa
1: kila mmoja anasema nani sasa
0: mwana poka ninde rero
1: taona nani ni nani sasa
0: watu labona ninde ninde
1: mama huwezi ukashuka
0: woshobora kwicisha bugufi
1: ninde yabahenze ngumugabo seshi mboga ngo nawe ucusese iki
0: ubuga
1: mwara henzwe jewi wange umugora zeshe ubugari

0: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri Kevin. Ifisha kagu keza ngo musheri wiwe ngo na mama wiwe. Bakaba bari rubona ngo na mama wiwe ngo mifurije kayabago keza. Allo.
1: Allo.
0: Mure.
1: Mahoro.
0: Ko tuvugana nande muherereye hehe?
1: Ndayisenga lebo kali gutse. Muri komine mpa.
0: Lebeka?
1: Ego.
0: Kaze. Ego.
1: I'm going to go to the house.
0: Urugo rutonda maze kwifuriza akayabago keza turabandanya n'ikiganiro akayabago keza karirimbo ni utunyegeri rero mushora kuri kuri hebura kumbure kunmenga muhoraho no musi yakwibagiye canke ntibigenda neza mushora kuri byo fungura ariko kandi abaririnjye ko baraturemesha mu karirimbo baturirimbiye hano batubwira ko n'ubunyegeri uhoraho bwitwara ritse. Allo. Allo.
2: Hello.
0: Imore.
2: Imore.
0: Tuvugana nande?
2: Daniel Ijirama.
0: Kaze Dani.
2: Ego, kako keza kumujango wati kituwa Ijirama.
0: Ego.
2: Dini atako kata kako keza.
0: Mhm.
2: Ifari kari mwishengu wati akumti kwa kako keza.
0: Ego.
2: Ika mwere mudanda kakuisa yitire mujango wati kako keza.
0: Ego.
2: Unyondi yuma atate kako keza na mujango wawo.
0: Ego.
2: Yafeti mato ngatika ukeza.
0: Mhm.
2: Ika nabwote na wote mkitanga erike mkijuna ngatika ukeza.
0: Hei.
2: Sanjiri karaja ngatika ukeza.
0: Ego.
2: Ina muzika ya mkijuna ngatika ukeza.
0: Ego.
2: Masamo kumo kandika poro kumaganza.
0: Wanyuma.
2: Ika mbwona wangwa yuotu wadea senta ngatika ukeza.
0: Kana kushimi.
2: Sawa.
0: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Allo. Allo.
3: Allo.
0: Imore.
3: Mahoro.
0: Ko tuvugana nande muherereye hehe?
3: Ni Trezor mu Cibitoke.
0: Trezor?
3: Eh.
0: Kaze Trezor.
3: Araje aka ni umujyango wanje wose aho uratikira kaya gukera.
0: Mhm.
3: Kambone bene bacho tuvukana pineti. Yo doni mukwi papa mama kifungu ino sakuri sisa tikira kabu kesa.
0: Ego.
3: Anka nabo tuko dufungura na tikira kabu kesa.
0: Ego. Wanyuma.
3: Kambone koni fasi rangira ino sirangira tikira kabu kesa.
0: Wanyuma.
3: Kambone ilako zingo zi. Nga. Nafisi.
0: Kadushimire cyane Trezor twakore hariya mu Cibitoke akayabago keza kuri mwese mko mwatwumviriza akayabago keza kuri Korale Ngabire y'Imana hariya kumuberure yadushikirije kano karirimbo ngo utunyegeri abayigize bose akayabago keza kabo keza kuri mwese mko mwatwumviriza ngaho mu rushuri mu kibuye mu gasozo n'ahandi hose hatandukanye. Allo.
4: Wana Trezor.
0: Hey.
4: Mahoro cyane.
0: Mahoro. Umunyonga.
4: Ewe mupukati.
0: Wewe wali wala duhebzi. Kats.
4: Rakote chase. Urumba nubu.
0: Ego.
4: Anati nubu katumbi mura ambo ino njipa.
0: Ehe.
4: Ito yombe ze kumuro koko zi mura usanga wasa na uliko.
0: Ego.
4: Ama nimba wa jawabi wa seyo kutembe neza.
0: Kana kushimile.
4: Kani simi nubu kye wa ndina basi kande hona rindi wa mfunguri yere mba na jime zene.
0: Eee.
4: Kambono mufashe wanyu nibondo bari hano mu hira sinze ko babironse uko nabo nyishika.
0: Mhm.
4: Ubyo kuri nimba babironse batembe neza cyangwa gukeza.
0: Yego.
4: Ama abo mukanda ko yadoka kisa.
0: Eh.
4: Imunyonga nti abibagiye.
0: Bariko barakumva.
4: Yego, ama bamwe bamaze kwakura batwe n'ikaniro.
0: Mhm.
4: Ubyo bari kumeza ati mugihego cyane.
0: Mhm.
4: Nabandi batarako bari kumeza ati mugihego cyane batabanga yatu mihangana.
0: Mhm.
4: Na cyane cyane kandi bashimye Imana uko biri kose.
0: Ego, kanda kushimi. Amina
4: uheza nikwe mgeenda.
0: Kanda kushimi.
4: Urakozi, urakozi.

Radio Agakiza ku isoko yukuri tugeze ku isaha 6:55 byo birumvikana ko ikiganiro cyo kiyegereza ku musozo rero Ndayize nawe Eric ari akumugaza ngo yifurije akago keza sheriwe Micheline ngo akago keza kuba nabiwe naciza mu ndengane ngo nabo na mabu na Jean Paul kumuganza ngo na miyeri n'umujyango uyiwe wose

Yo radio agakiza ku isoko y'ukuri reka ronda bahikaze bakunzi bisamirize agakiza namwe bakunzi b'ikiganiro cy'indirimbo z'abantu mu gahugu kabari bani wacu Burundi ndabagumbiriye mwese cyane ndabaramutsa nizera ko mubandanije kugira ibihe byiza uko byaba bimeze kose no gushima haba mu byago imana igumari nziza haba mu byiza imana igumari nziza wahuye n'ibibazo runaka ukabura ukapisha bawe Imani gumari nziza nawe rero wahuye n'iza shumeje kuvuga birashoboka uhihangane kandi Imani kugire neza ariko kandi nkundire ndagushimira cyane wowe wakomeje gukurikirana na Dyaga Kiza nakumeshe rero ko tugeze isaha ya 8:34 uko tesforage yamenyesheje mwamaze kuzumva ni kigano cy'indirimbo z'iwacu mu gahogo kabarinzi bahani wacu I Burundi nibo byanakwiza rero ndaguha ikaze kandi nizera ko ahuri hose ushima Imana uko byabimeze hose none rero kigana ni kwa kunyene twahinduye gikogwa wandika izina ryawe naho uri indirimbo wipfuza korale ari byo ndirimbo nayo akora sanzirangurira ico gikogwa kandi menyeshe ko ikiganiro gitangura saa 8:30 sigura ngo wanditse ubutumwa bwawe imbere y'iyo saha usanga ubutumwa bwawe butakirwa kubera ko hariho ibindi biganiro biba biriko biraba bigatuma ubutumwa bwawe butakirwa Nene rero ndabona hari wanditse inosanga wo mukienzi yipfuza indirimbo soma bibiliya ni yakorare semerera ruyanye inosa urakoze cyane umunsi wizinduye wanditse ku mwanya ariko ni ruyange ya hehe ndiko ndabona ruyange si ndiko ndabona ikorare nimwe fise imashini itora Ruyange bambara yuko sinzi intara mvuga butumwa basiru irimo Ruyange kunyambara ishengo yitwa Ruyange iyo korale semera ntihatuzanira indirimbo kubera ko semera usanga ari nyinshi ariko mugabo zitandukanywa n'ahantu wari wabuze Ruyange nimba semera y'imuramba nimba semera yahurumva semera ni nyinshi mugabo zitandukanye n'aho wavuze ikorera ngaha ariko ntayo mbonyemo Divine nawe ne mukienzi nawe ntibavana inosana bakunze akino kiganiro cyane yifuza indirimbo ya Korale Don Joy ngaho isororezo indirimbo ivuga ngo turafise imana turafise imana yatuba ego cyane urakoze cyane mu mwanya wewe icya igushike nanga inosana ndaguhiyihe kubera ko iyo ndirimbo wasabye yo Korale yo ku Ruyange shoboye kwibona ariko turafise imana donjo divine umanya wewe urayikurikirana cyane gose harundi yatwandikiye rero utwagiye umaze gushika ni Chris yitwa Chris ibikiranya na yifuza indirimbo ya One Spirit utonde rwa gwa kabiri yo kumusagara yariyo yose urakoze cyane nawe Chris Beninye Nawe ari ngaho mu ngara yifuza indirimbo ya Korale y'umuhamagaro mu kinogono bitiziriye ntaco natanze urakoze cyane Beni undi yatwandike ni Jando akaba ari ngaho ku

arambwira yuko ikibazo afise ari ico ingene yobona yuko mu by'ukuri uw'Imana yagize gute yamuhitiyemwo yomumenya gute ati mbega nobanza nkamuhitamwo nkavuga ati Imana na nkamuhitamwo ati wowe rero niwe tuzobana yamara guhitamo agacagenda akabwira Imana ati Imana wawe ndi rero nahisemwo nujya niwe nshaka ko tuzobana ati mbega nuko vyogenda ati canke notangura gusenga allo mwumva hotangura iki hotangura isengesho none wawoza kwihinyishu eheraba nawe uragwaye kandi urarembye kandi nta kiganga wize waco uvuga ati ndero jewe ko numva menetse umutwe kandi nkaba numva ncitse intege ati kandi basha kumeneka umutwe no gucika intege no kuribwa mu nda ati iyo bija hose iyi ni rumatizime yamfashe ati reka rero nze kurondera wasanga wihaye umuti utari wo sivyo none ariko kandi iyo ubanje gusenga canke iyo wumvise kugwaye ugaca ugenda kwa muganga yavyigiye aca aheza akaguha inyishu igize gute ikwiri arakwandikira ibipimo ukagenda muri laboratoire bakagufata amaraso canke bagafata sere mwanda mukuru canke SBI mukoyo bagapima kugira babone ingwara urwaye yariyo hama bamara kwitora bakaguha iki umuti nico gituma no muri iki kiringo cyo kuresha ntabwo woza kubwira Imana ngo jere naramaze guhitamwo ngo nujya wafashe ingingo mu gishingo cy'Imana rero ibyo kuvuga yuko wobanza guhitamwo ndakubwiye ni oya ahubwo ikintu cya mbere ejo twabonye yuko mu gihe cyo kuresha umusore cyangwa umukobwa mu gihe cyo guhitamwo ikintu cya mbere akora nimba ngo yasenga kabiri nagwize na kangahe na kabiri asenga inshuro zine nimba yasenga kane ku munsi nagwize na kabiri asenga ibihita ngabo umunani kugira ngo nanone arushirize kwinginga Imana kugira ngo imuhitiremwo burya ndababwire abarundi nibo bayamaze bati uza guhusha itunga ahushiki ahusha umugore mwa basore mwe ntimugwe mu ruzi canke se ntimugwe mu kiziba mungo mugwa mwoge uruzi mugwita ikiziba oya ariko kandi imbere yuko ukora ikindi kintu cyose banza ubaza Imana senga kenshi gashoboka kandi wizeye kandi cyuzosaba Imana izokiguha ariko niwoza gusaba Imana ico wamaze guhitamwe mu by'ukuri mwumva bikunda oyaye banza rero usenge muntu w'Imana we wambajije kino kibazo bityo bizoheza mu by'ukuri uronke inyishu noneho iki kindafise ico babivuze ko hano baravuze ngo nikigoye kumenya umugabo canke umugore azoba mubi canke mwiza hoba hariho ibimenyetso vyofasha umusore ko umusore kumenya ko umukunzi wiwe atariwe abereye murumva yuko iki kibazo babajije hano muri iki gitabo bijanye n'iki kibazo cy'uyu muntu ni gute umuntu yomenya yuko umugore ya wiwe umukobwa ariko bararashanya azoba umugore mwiza mu rugo ni gute se n'umukobwa nawe yomenya ko uyu musore bariko bararashanya azoba umugabo mwiza mu rugo ibi byose nibigoye no kuvuga ngo nibisiga bwenge kumakuki kumuntu nta wo bitahura kuko nta usesi bwina mu mutima w'umuntu uretse iki Imana yonyene nico gituma muntu w'Imana musore wambajije iki kibazo canke n'imburi nkumi ndakubwiye ngo imbere ya byose banza usenga Imana Yesu ashimwe kandi Imana izoguhitiramwo neza ndafise uwundi nawe w'umwigeme yambajije sindinze kumuvuga izina naho yagivuze yaravuze izina ryiwe aravuga yavuze ati ndinaka aba aho bita Iburamata nipfuza indirimbo yitwa Ijuru dukorera sinyabarega inezereze inchuti n'abagenzi nibaza yuko uri mu buhinga bw'ivyuma kuri radio Agakiza yumvise igisabo cy'uyu mwene data haleluya ego none rero umunkundire jo kandi turiko turiga ndetse ku isabato twaraboneye hamwe n'ingene
umusore umusore mu byo musore yo kwiheza kumwigeme kugira ngo baze baba ko arabe neza na neza yuko ibyo afise niya bimubona kace yiyirukira yihungira ati oya mana suyu muri ivyo rero naravuze mu kintu kijanye n'imyambarire sivyo navuze kijanye n'imyambaro hari ikibazo hano bongeye kubaza muri iki gitabo bavuze ngo iyo uvuze imyambaro itirimutsa ushatse kuvuga iki murazi ko nakivuze ko kino kintu sivyo sinari bwashikire icigwa cy'uyu munsi ngo iyo uvuze imyambaro itirimutsa ngo ushatse kuvuga iki baratanze inyishu bavuga bati mvutse imyambaro canke uburyo bwo kwambara abigeme n'abagore bashobora gukoresha ni nkizi zikurikira abigeme n'abamama mwumvirize inyishu ntabwo ubu uyambiye kuvuga ivyo amaranga mutima yiwanje oya ariko ngiye gusoma inyishu batanze muri iki gitabo bavuga bati impuzu rero zagakoza soni canke se impuzu zitari nziza abagore n'abigeme bashobora kwambara ni nkizi ngiye kuvuga ubwa mbere amamini niko banditse amamini yani majambo amajipo yerekana uko baremwe allo abigeme muraho iyo mwambaye amamini impuzu zigera haruguru y'amavi za mpuzu bidakunda ko wunama ya mpuzu mukuna murinda kwicara ya mpuzu niyo wicaye kuri izo ntebe za plastiki urinde ronde risakoshe gumureze kugira ngo cankuka gumumana ruri no mwibarabara izo mu byukuri ntabwo ari mpuzu nziza ehera aba nawe wayambaye uvuye muhira wayambaye wayibonye mugabo gacugendura kwega ukwegumanura none kwisanzwe ari ngufi urayimanura se ngo yiyongere uburebure birakunda birakunda oyaye ntibishoboka nico gituma rero bigeme bacu beza mwige kwambara amajipo maremare abakwiye ikindi naco baravuze kukijanye n'amaburuzi y'abakenyezi bavuze bati amaburuzi ashira ahabona amabere canke akerekana ibihimba byabo by'umubiri bikabura canke bikwega ibyiyumviro ibi byose ndetse n'ibindi byinshi bitavuzwe bishobora kuba ibyerekana ko uwo mwigeme canke se uwo mugore arondera uwo bagira gute uwo bahuza ibitsina uwo basambana allo aba mama rero mu byumve iyo twambaye za mpuzu ya maburuzi hanini n'amaburuzi hariho mama usanga yasonesheje iburuzi yiwe hama akadunuza amabere hamwe n'igikiriza gihakwa guturika bavyita ngo n'ukubombesha sivyo ngo n'ukugira gute ngo kubombesha da hari n'amasutiye yakozwe ngo n'ukubombesha ukazambara iburuzi yawe ibere rikaduga hamwe rihakwa kukuniga hari n'abavutse rero imana igitanga manini manini ukaryambara mu ukambara iyo buruzi ukariduza hamwe uryumvira ino mu muhogo ese ibyo muba mushaka gushika kuki ikindi naco ugasanga uwo rero n'uwashoboye kuyishonesha ya mabera akayadunuza agaduga mu gakiriza akaza kumuniga hamwe usanga yatunye ino mu gakaraza ubwo ukwambara uko ntabwo bibereye umukenyezi uwo rero mbere aba yiyubashe hari n'uwundi nawe aca asonesha sina upere niko bazita mu giswahili ngo ni sina upere da nta mahere ngize gute ngo aye ngo je ni mundabe ugaca usanga yasonesheje zimwe bita mugongo wazi iburuzi ugaca usanga igerino mu byukuri ugaraba ati none iki gitenge cyaziziki umugabo yaguze igitenge cy'amafaranga menshi kandi agwiriye hama ugatugenda ugasonesha impuzu mu byukuri nawe ubwawe uyambaye wumva kuri gusa abandi nabo ugasanga basonesheje nimba n'amakanzu cyangwa amaburuzi mu gikiriza kahareka hagaragara no mu mugongo agaca ashira ko akantu k'akagozi agafunguka burya ndanababwiza ukuri kiranazira kikaziririzwa uko mubona hari umuntu w'umugabo murabona yaje gusenga yambaye isengerega yemwe allo hari umuntu murabona w'umugabo aza gusenga yambaye isengere mu rushengero birakunda kubera iki mutabikora none
isengere ntabwo ari impunzu yo kuzana mu ngoro y'Imana. Hari n'umugabo murabona yambaye isengere ngo aje mu isoko yiyubaha kweri. Birakunda. Inyishu ni oya. Hari n'umugabo urabona aje gutembera mu kabare yambaye isengere. Birakunda. None nimba mutazambara mu kabare gabagabo beza mwoca muzambara mu ngoro y'Imana. Niko kuko rero n'abakenyezi bigenda gute ngo impunzu wewe ubwawe wambara ukumva ku mugongo umubiri wawe wose uri hejuru ugacuza mu rusengero. Myani majambo ubuje gutirimutsa abagabo baje gusenga muri ugo rusengero. Haragatekerezo kamwe nigeze kumva menga nini indirimbo bariko bararirimba hama ngo haza umukobwa yambaye ikimini mu rusengero acaraza neza na neza acaza no kwicara imbere. Aje kwicara imbere sinzi ko yari patiri nuko yari pastoro biramucanga kubwiyo nyicaro mbi yuwa mukobwa araheza ibiranka kwabandanye insiguro yiwe ya mutimi mu kije byakomeye acabwira ishengera ati tusimame ngo tugire gute duhaguruke shengero ry'Imana kugira arabe ko uyu mukobwa yova hasi yoye kumutirimutsa buryo iyo turi ngahe imbere ku ruhimbi turabona ingene muba mwambaye. Alo mwirinde rero kwambara impuzu zitirimutsa abakozi b'Imana zitirimutsa abantu bicaye imbere yanyu nk'ubu twicaye ngaha burya nicaye ncambona neza na neza tujya mugore yambaye ukujya mukobwa yambaye ukujya turababona neza gose. Cyo gituma rero mu byukuri mwirinde kwambara impuzu z'agakoza soni cyane cyane ku gitsina gore. Si byiza kwambara impuzu y'isengre ugasanga rero no mukwaha ivyaha byaragwiriye ugacuza mu rushengero. Waduza ukuboko ivyaha navyo bituma hanuka mukwaha nyene ugacusanguje guteza ingora nabo mwicaranye akazotaha n'umutima wo gufungura tanakayabagukaheze. Alo mugira isuku bakenyezi nabigeme. Mugira isuku mu byukuri hama ikindi naco izo mpuzu zerekana mukwaha izo mpuzu zo kuduza amabera gahakwa kubaniga izo mpuzu zo kwerekana imigongo suko twategerezwa kwambara. Imana idufashe cyane. Mu nkundire rero mbandanye kucigwa cy'uyu munsi dusenga Imana. Mana yacu kandi muremyi wacu urakoze kubudushikanya amasaha turi bazima n'uherebwe icubahiro. Tugiye kubandanya kucigwa kijanye no kuresha kubasore nabigeme. Ndakwinginze ngo ugurure amatwi y'abasore nabigeme bahe kumva ndetse n'abagabo n'abagore twamaze kurushinga ukomeza ingo zacu mu izina rya Yesu. Haleluya. N'uyu munsi rero ngiye kwigisha ahanini nisunze ibibazo kugira ngo ndaza ndabaza ikibazo nongera nishura gucyo wewe uraheza wumve aho uzobugize gute uhagaze. None rero icigwa cy'uyu munsi kirambira ngo uruhara rw'abavyeyi kubijanye no kuresha. N'uruhero hara rero ruri kubavyeyi. Ikibazo kirambaza kiti ndafise umukunzi uyu numwigeme canke se umusore ndafise umukunzi ariko abavyeyi ntabwo bipfuza ko nubakana nawe ariko ndamukunda cyane none nkora iki. Uyu numusore yamaze guhitamwo umwigeme yipfuza ko bazobana canke ni numwigeme yamaze guhitamwo aravuga ati urya musore ko yarinza nsaba ko twobana nanje naravyemeye kandi mugacamuko ukumva wa mwihebeye pe ukumva ko mukunze ukumva yuko muri kumwe wa kumva unyuzwe ariko kandi wabishikiriza abavyeyi bawe bagaca ko gati wa muhungu wacu we twarutamena wa mukobwa wacu we twarutamena ivyo uri kuratuzanira kuri urya mukobwa oya ivyo uri kuratubwira wa mukobwa kuri urya muhungu oya ati none je ku uyu mukobwa canke uyu muhungu namwikundiye ngo abavyeyi bakaba bamumbujije nkora iki. Inyishu ngaha zaratanzwe ariko kandi iki ni kibazo kigoye. Iki ni kibazo kigoye cyane umuntu ashobora kwibaza impamvu aba bavyeyi bashobora kwankira umwana wabo yaba umuhungu cyangwa nk'umukobwa ko yobana n'uwo yahisemmo. Icambere wo kwibaza niki ni kuki bangwanije ko ushingiranwa n'uwo muntu
wewe wa mukobwa ubavyeyi bankiye canke wa muhunga abavyeyi bawe bakwankiye ibaza iki kibazo ni kubera iki none abavyeyi banje banyankiye ikindi kibazo kigira kabiri wo kwibaza mbega woba warafashe akanya ko kwicarana nabo mukayaga kuri ico kibazo kuva bibabwiye hama bakabikwankira woba warafashe akanya ukicarana nabati none ga mama ko wanyankiye ni kubera iki papa ni kubera iki cyangwa bicarika bose kugira ngo wumve impamvu bakwankiye uwo mukunzi wawe kibazo kigira gatatu wo kwibaza mbega abavyeyi bawe na ba Kristo cubanzura abe wa musorewe aba bavyeyi bawe na ba Kristo ikindi nacho mbega umukunzi wawe wewe numu Kristo allo wewe numu Kristo hanyuma kandi nawe ubwawe uri mu Kristo kugira ngo bikunde mufate ingingo ibereye mwisunze ijambo ry'Imana Imana ihabwe icubahiro haleluya noneho rero nambi nyishutzawe kuri ibi bibazo byose mejeje kukubaza ari ego lero ndakubwira ibi bikurikira abavyeyi bawe ntubahebe allo wa musore wa mwigeme abavyeyi bawe bakubujije ko wobandanye ukundana canke wobana n'uyu muntu mwakundanye ntucubaheba burundu oya ariko kandi birashoboka ko yoba ari Imana yaciye muri aba bavyeyi bawe kugira ngo bagukingire ingaruka z'uyo muntu z'uwo mukobwa bariko wariko urarondera ko mwobana bobo barazi impamvu bishoboke cyane bo nta n'impamvu bari bazi ariko Imana ibaciyemwo kugira ngo bagukingire akaga kazuzotegwa n'uyu wari kurarondera ko mwozegira gute mwozobana nk'akarorero uri umwadivantiste wagiye urakoze ivuna nibaza ko mvuze gukora ivuna muca mu byumva wagiye urondeye umukobwa mutahuje kwizera mudasenga mu rushengero rumwe warondeye umuhungu mudasenga mu rushengero rumwe ni wo wakunze kumwe wacaka ibazo cejo cambaza ngo jewe nararondeye mu badive hose narabuze ngo none rero nikundaniye n'ubutari umudivantiste ngo none ngo umuntu ntiyibanira ngo n'uw'Imana yigwishe ivyo nabishiye ko ari oya none rero iyi nimba abavyeyi ba wara ba Kristo nawe ukabura umu Kristo ha mugaca usanga wagiye kuresha umukatolika canke wagiye kuresha umuyisilamu ni ngombwa ngo abavyeyi bamukubuze kubera ko babona intambamye n'intambara uzoza kugwana nazo muri kazoza ku rugo rwawe Yesu ashimwe rero musore canke mwigeme ntucuhe babavyeyi bawe kubw'ico kibazo ikindi nacho ibyo babigiye bashaka kugushikingira kuvyo babigiye kuzoba muri kazoza ku rugo rwawe icitonderwa turafise isomo ngaha ryo mu gitabo c'imigani igice cyaho cha 30 kumurongo waho wa 17 no havuga hati ijisho ijisho gyucokora se kumvira ijisho gyucokora se kumvira nyina akabikengera ibikona byo mu mwonga bizorinogora iyi ni impanuro ya Bibiliya ku basore nabigeme mudashaka kumvira impanuro z'abavyeyi baciye batangiye impanuro yo mu gitabo c'imigani igice cyaho cha 30 ku murongo waho wa 17 bavuga bati ijisho ry'ucokora se mya ni majambo ijisho ry'umusore canke umwigeme acokora se wiwe atuka se wiwe avyifatira mu gahanga papa wiwe noneho no kumvira nyina wiwe akabikengera ntiyumvire impanuro za nyina wiwe ngo ibikona byo mukindo byo mu ibikona byo mu mwonga bizorinogora ibinyakabaka bizorirya allo murabyumva ka basore n'inkumi iri ni somo ryo muri Bibiliya batanze ku basore n'inkumi canke ku bana batumvira abavyeyi babo ndabinginga rengo mwumvira abavyeyi kugira ngo bikunde amaso yanyu ntaza ribwe n'ibikona byo mu mwonga hama ngo ibinyakabaka navyo bigire gute biyage ikindi nacho burya
baravuze mu Giswahili ngo kinywa cha mzee kinanuka, lakini hakisemi uongo. Uza wumva menga umutama so wati wa mutama we nuzibigezweho mama nk'umukecuru mwe nimuzibigezweho je nimunyirekerewe gusa ariko kandi muvyumve yuko muvyukuri kinywa cha mzee kinanuka lakini akisemi uongo ntabwo abavyeyi bawe bakwanka kubyo botuma ugwa mukaga. Ikindi kibazo rero abavyeyi banje bipfuza ko nabigwa ku musore afise ubutunzi ariko sindamukunda umpanuye iki? Kini kibazo gikomeye cyane gose. Hello, kibazo gikomeye cyane gose kubera ko bavuga ngo abavyeyi b'umukobwa bipfuza ko umukobwa wabo arongorwa n'umusore afise iki? Inoti yewe zikwakwara. Ariko kandi uyu mukobwa nawe ntabwo akunda uyu musore ati none umpanuye iki? Bavyeyi ndiko nigisha icigwa kijanye n'uruhara rw'umuvyeyi mu kiringo cyo kuresha k'umuhungu wiwe canke kureshwa k'umukobwa wiwe. Abavyeyi akenshi murakunze kuba intambamyi ku bakobwa banyu ukamenga wo muzibira ngo nyingo mama jewe nakundanye nati ye mbega bariya abantu ehe base na nyina barapanze ehe se na nyina ntibagira icyo bajya ehe bajya barinze kujya kwitasha ehe bajya birinze kugenda go ehe nakatenge ye ati nakazi kawe. Umwana agaca agumana ikibazo mu mutima wiwe. Wa ugacubona ko umwana wawe byo bavyiza arongowe n'ubufisa amafaranga. Nagira ndakubwire muvyeyi, burya ubuzima bumeze nk'umusozi muremure cyane gose. Uyu munsi urabona uwo musore wumva ko umwana wawe yoza guhera ko ari ufise amafaranga, umwana wawe agashikira muguzuye. Ntabwo azigera hagaciro ubu butunzi bw'uyu musore yarondeye. Nta nubwo azigera hagaciro uyu mugabo wiwe kuko azobashitsa dibama atazi ingene ibyo bintu uwo musore yabirondeye n'ingene yabironse. Ibi bizoza gutuma uyu mukobwa igihe ubuzima bw'umusore buzoba buhindutse akazi kiwe kumureka amuha amafaranga menshi karaheze canke ugasanga baragize gute umushahara yahembwa ntabwo kingana na kwa kundi hama bikaba ngombwa ko ubutunzi bugenda bugabanuka. Burya kubera ko umwana yavuye muhira yahawe impanuro na nyina ati mwana wanje ja harya hari yewe zikwa kwara harya hari noti. Umwana azobona yuko ya bwa butunzi bwaheze ya mafaranga atakiboneka bice bihera kavuga ati ye uzi namakuru ntabwo ari wowe nashaka pe yishwi atahubona je wenda teke ndagize gute ndagiye. Ikibazo ku bavyeyi ko umukobwa wanyu abonye ko amafaranga yaheze mu rugo rwiwe hanyuma kubera ko yagiye afise impanuro yuko yoja muguzuye uburere bimwe byuzuye byaheze umwana aravuze ati bamanuye ko ntegerezo kuba ahari amafaranga none ntayahari ngo uyu mwana aratekeye araje muhira nk'umuvyeyi nyina w'uwo mukobwa uzovyifatamwo gute? Haleluya. Mbega uzocumuha musaza we bizokunda? Uzoca wemera wewe nk'umugore eheraba ingene bavyeyi bakenyezi bibabaje kuba nk'umugore mu rugo umugore n'umugabo mubaye ngaho umwana wanyu arasohotse hama bice bishika araje muhira aje muhira ehe ugacusanga we nyina w'uwo mwana winjira muri iyo nzu wa mukobwa wawe n'umugore yarubatse nawe yinjiye muri iyo nzu none se w'umukobwa agiye gutunga abagore bangahe muri iyo nzu? Binashike ko umukobwa wanyu azoza yatwaye ninda nawe nyina w'umwana ugacusanga nawe ufisi yindi nda. Mbega iheraba igihe cyo kubyara kigeze kuri mwese se w'umukobwa azohagarara hehe? Halo, halo, iyo si ni changamoto eh? Icyo si kibazo kiba cinjiye mu rugo eh kandi gikomeye cyane. Noneho rero bavyeyi beza mwoye kuba mwobuza abakobwa banyu kuja kwabigwa n'abasore ngo barakenye ngo bagize gute? Byo bavyiza mbere umukobwa ashikiye mu rugo rukenye kugira ngo nawe abanza cumukurisha yiwe maboko abanza agwinzura no kuja guhiga ubuzima gwa vyuka subire ubuzima buduge pore pore pore pore yabikoreye yabirondeye ni hazoheza akabiha gaciro Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Uramaze kuba ni impunzu waguzi kuzimbye
urapfa kuyambara ukicara hasi birakunda uko rero bidakunda ni nako umukobwa iyo urugo rwiwe yarumomokeye yarumanyukiye avuga ati reka da aha aye ibashiki bacose ndanwe umuti ntabirebere Yesu ashimwe none rero ikindi naco kindi kibazo kivuga ngo abavyeyi bambwira ko ntashobora kubakana n'umukunzi wanje kubera ko ari uwo mu gisokuruza cacu ariko kandi kuri iki kintu kijanye n'ubutunzi burya sindakigarukirije ngaha nzokigaruka ko mu gihe nzoba ndiko ndigisha icigwa kijanye n'inkwano allo nzokigaruka ko icigwa kijanye n'inkwano Yesu ashimwe none rero iki kibazo gikurikira kivuga ngo abavyeyi bambwira ko ntashobora kubakana n'umukunzi wanje kubera ko ari uwo mu gisokuruza cacu kandi dushitse kure mu rukundo rwacu kandi numva ko kumuheba nzoba nkomerekeje umutima wiwe cyane nkora iki allo Yesu ashimwe iki naco kirahambaye cyane none rero mwigeme canke musore uri kuranyumva ni wihangane kuri ico kibazo kubera ko uyo mukunzi wawe yaba umukobwa ukunze yaba umuhungu ukunze wamukuye hehe akenshi urasanga umusore yavuye mu ntara za ruguru akaza ha mu gisagara umukobwa akaviye mu ntara za ruguru akazi no mu gisagara ubwo ugasanga mwavuye mu ikomine imwe mwavuye no kumutumba umwe naho mutova kumutumba umwe naho mutova mu ikomine imwe ariko ugasanga muri abantu bo mu miryango muri ba kivyara na kivyara ugasanga muri ba sinzi aba inasenge uri inasenge w'umuntu ugacusanga muri ko murakundana ngo muze mubane allo Yesu ashimwe nagira ndababwire ngo iki ni cabaye mu rugo iwacu ku bavyeyi bacu jewe papa na mama bari kivyara na kivyara direct muvyumve kivyara na kivyara rero haragari gihe papa yari umuntu yakunda gukubita cane gose mama yaramukubita pe yaje kubireka ruko natwe dukoze amukubita natwe tukamujako biherako noneho tumaze gukura mukuru wanje ambwa ati papa ugasubira gukubita mama uzo buri kurashaka ko tubura abagabo Yesu ashimwe jo twarabonye yuko umukobwa kugira ngo yemerere umuhungu nabanza baza ati mbega arafise nyina wiwe amufashe gute bimeze gute Yesu ashimwe hamwe n'ico rero kukijanye n'iki cigiseko c'uyu mukobwa ava mu gisekuruza ciwanyu muvyumve yuko mu vyukuri bana bacu bahungu bacu kandi bakobwa bacu ntabwo abavyeyi banyu babanka kuba byarashitse mu gwakundana birashoboka ko mwahuriye mu gisagara umwe ataze mutarinze gutohoza ati mbega wewe uvahe abavyeyi bawe nibande nawe uvahe abavyeyi bawe nibande nabo kwande gutyo burya hari igihe usanga mwagiye kubana muri miryango ugasanga ni gishiki na gisaza birabaho sivyo none birabaho cyane iki rero basore namwe bigeme igihe mwa muri ko murareshanya banza mubwizanya ukuri jewe mva nitwa naka nduwa kwa naka naka wo kwa naka naka wo kanaka banza n'imiburiburi umenye papa wawe ucumenya sokuru wawe na sokuruza wawe n'imiburiburi umenye nka babiri cyangwa batatu inyuma ya papa wawe bizotuma ukumbure uwo muzoba mugiye kubakana nawe biruko muzotahura yuko mutarabo mu muryango umwe Yesu ashimwe cyane ko hari n'igihe numva ndabyumva sindabisoma ko bishika ukabana n'uwo musangiye amaraso wo mu muryango ugasanga bije gukubita amashami kubana muzovyara kimwe mugasanga mwavye abana badakwije ubwenge canke bafise ubumuga bundi runaka bivuye ku nkomoko y'imiryango ikindi rero ni byiza gusenyura haleluya imbere yuko mvuga ha ngarutse ku kibazo cawe utegerezwa kwiyumvira inshuro zitatu imbere yuko utera iyindi ntambuko iyumvira inshuro ya mbere ubugira kabiri ubugira gatatu ingaruka zizoza gushika mu nyuma naho
wavuze ngo umuhebye woba ukomerekeje umutima wiwe cyane kubera ko mugeze kure mu rukundo. Ellen G. White avuga ngo ni byiza gusenyura canke kwica urukundo rwanyu kuruta gusambura urwashinzwe. Yesu ashimwe cyane. Ni bora kuvunja ucumba kusiko na busara kuliko kuvunja ndoa. Haleluya. Yesu ashimwe. Namba rero ababyeyi batemera ubwo bukwe kubera ikibazo cy'igisekuru ntubyirengagize. Abasore mwanyumvise, ntimwirengagize impanuro z'ababyeyi. Ndafise umukunzi ariko ababyeyi biwe banyanse ngo bamwase kubera ko adafise inkwano. Iki ni kibazo canke se n'icigwa cejo citondegwa. Nagira ndababwire ngo hariho rero ikindi kijanye nari nkiri ku ruhara rw'ababyeyi ku kijanye n'ukuresha k'umuhungu canke se k'umukobwa. Hari ikindi kibazo rero kivuga giti mbega ababyeyi bategerezwa kwemeranya kwabirana n'uwo ukunda. Alo, abasore n'inkumi turamukanye, na manura abapapa n'abamama turamukanye neza cyane. Mwese ndabona ko muhari. Iki kibazo kibaza kiti mbega ababyeyi bategerezwa kwemeranya n'umwana wabo kugira ngo babe bokubakana n'uwo bakundanye. Inyishu batanze ngaha bavuga bati iki kibazo cyaramazwe kwishugwa, ariko kandi impanuro idasanzwe ku basore ni uko bategerezwa guha agaciro impanuro z'ababyeyi babo. Basore namwe nkumi, ntimukirengagize impanuro z'ababyeyi banyu. Yesu ashimwe cyane. Ikindi nacyo nobabwira ku kijyanye n'impanuro z'ababyeyi banyu, gerageza muziha agaciro kandi murabe impamvu bariko baguhanura uko. Ikindi nacyo, hanuza n'umutima wawe, baza umutima wawe, senga cyane. Burya iyo uri kurasenga Imana iraheza ikakwereka inzira nziza ikwiriye ukwiye kugirane guhitamwo. Ikindi nacyo, mu gihe hashikiriwe ikibazo cy'ubukwe, ababyeyi barashobora kuvyitambika imbere, na cyane cyane iyo mutaba mwarabyitwayemwo neza. Abenshi rero babiranye banse impanuro z'ababyeyi babo mu nyuma baricujije. Imana idufashe cyane. Haleluya. Abasore n'inkumi bagiye kwabirana, bagiye kubana nk'umugabo n'umugore, birengagije impanuro z'ababyeyi babo, burya baricujije. Baraduhaye akarorero muri iki gitabo cy'umuhungu Samusoni. Samusoni mwibuke yuko bari baramubujije kuza kurongora mu banyamahanga, sibyo? Ariko acaza gufatana n'umuki mu Filisitiya akazi. Uyu murazi inkuru ya Samusoni, murayizi, siyo ngiye kubandanya mvuga ko. Ariko kandi mwibuke yuko ingaruka ya Samusoni yo kwirengagiza impanuro z'ababyeyi biwe yagije kugira gute kunokogwa maso, bihera ko n'ugupfa arapfa. Yesu ashimwe. Cyo gituma rero basore mutegerezwa kwitwararika iki kintu. Ikindi nacyo nuko baduhaye irindi somo dushobora kwisunga ryo mu gitabo cy'abacamanza igice cya 14 ku murongo wa mbere gushika ku murongo waho wa gatatu. Icyo nababwiye nuko ingaruka yabyo yabaye mbi mu bacamanza igice cya 16 murongo wa 18 kugera kuri 22, ni kuyihe mvo ababyeyi bawe bariko barakwankira kubakana n'uwo mukunzi wawe bihe agaciro mu buryo bwimbitse. Nukuri aba babyeyi uzorondera ubufasha mu gihe kizoza. Uzobarondera ko ubufasha mu gihe kigize gute kizoza, mu gihe hazoba hagize gute hamaze kwaduka intureka. Ikindi kibazo rero gikomeye cyane ndetse gisa n'icyo ngiye kurangiriza ko baratubwira bati umukobwa nkunze. Alo, uyu ni umusore,
umusore yari ito yaragenda igisagara cyose igihugu cyose arakigenda asanga mu byukuri hakoja kubana n'umukobwa sinzi atazi aca yihitiramo kwikundira umukobwa yabyariye iwabo none rero ikibazo kivuga kiti umukobwa nkunze yabyariye iwabo beshi bampanura kumuhe

0: amaze kumenyako abasi be bamwegereje abwira abigisha barabihaniza ati ikigarira kugira ntibabimenye.
1: Hadiye gakiza ku isoko kuri wabyumvise ikiganiro ndabakeje ndabahojeje mwakora ku 62 ubusa 6666 62 ubusa 6666 ukeze abafise ibyo bungutse canke uhoze abafise ibyo rero baho. Hello. Hello?
2: Hello?
1: Mahoro?
2: Iti umbre mu uyu mumu.
1: Ego?
2: Reka banze ndimeshe umuryango w'abashefukide bagize ibyago aho Muyinga ati bihangane nta kundi bimeze. Reka ndimeshe Mombasa gwaje umwana mu rugazi. Reka ndimeshe na data wacu agwaje umwana hano mu buyumu. Reka nyeze mwene wacu bibarutse ati mbonke.
1: Yego.
2: Reka mwote n'abantu bose bari mu bibazo bitandukanye Imana irababona.
1: Urakoze.
2: Sawa sawa mugire ijoro ryiza.

0: Allo?
1: Sawa.
0: Amahoro, tuvugana nande mwerereye?
1: Domitie mu bicare.
0: Ego kaze ukeze canke uremeshe.
1: Bo amana gomba mode. Mujyango wabuziya babuze yabuze mufasha wiwe.
0: Ego.
1: Bose ndabahojeje.
0: Mm.
1: Abale kande ngeze abagize cyo bunguka bose.
0: Mm.
1: Abale kande meshe abari mu bitaro bose indora canke nga mu bitare.
0: Mhm.
1: Bose bihangana Imana irababona.
0: Murakoze cyane.
1: Abaza.
0: Hello. Tuvugana nande mwerereye? Hello? Mushobora kuduza ijwi ngo musumbya. Hello?
2: Ndakeje pe.
0: Kedeje.
2: Kana mama. Amanda hote tele.
0: Papa na mama wakeje kubera iki?
2: Obakomeye. Amanda hote je kubani wa kubani.
3: Hii ni Radio Agakiza.
0: Hello.
4: Hello.
0: Tuvugana nande mwerereye?
4: Ari kumira Yohani. Umutanira mu ntara ya Ngozi ya kera.
0: Ego.
4: Nashaka ndemeshe abantu bose bandemesheje.
0: Abantu bose bakuremesheje baremeshe.
4: Abantu bose bandemesheje.
0: Mm.
4: Nabo kwandi.

0: Mahoro neza.
1: Ugana nande mwerereye he?
0: Ndi Claude imure mu cyangwa zo mu ntaramvuga gutumwa ya Kayongozi.
1: Haje mu kiganiro.
0: Ego murakoze na goma ndemeshe mu kinyezi wanje Violeta gwaye. Abandanye manira mubona.
1: Ego.
0: Nagomba nkeze n'ababyeyi banje turi kumwe hano nyene. Ego. Reka nkeze na mwege ngaho ku radio ku biganiro mwamye mudushikiriza byadufashije.
1: Murakoze.
0: Ego mwese sawa mugire ijoro ryiza.
1: Namwe.

Nibuku wo muri ko muravuga na nibuku uri mugwi. Eka manza riyo ni ngeme mwote uyu mwene data ngaho nyabungira ahejeje kubura abana babiri. Eka nengere mwote n'uyu Eliya ngaho mu bitare yabuze umufasha wiwe. Eka nengere mwote n'uyu mwene data ngaho mu kwesero nawe nyine yabuze umufasha wiwe ndamubwire ko yihangane. Kuko